0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live
1: at live streaming.
0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

kailan pa man sa puso't iba, tayo'y isa lang.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: 87.9
1: K5 News FM Gihulungan City.
2: Gusto ko ba kayong mabutang? Natanong na yan ang mga kaluban ng Ginoo sa ating mga paglakaw.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live
1: at live streaming.
0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3

0: Fat.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
5: Masinug? May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: atulay powerful extracts
9: ng phytochemicals
10: ug antioxidants
11: ng gigan sa palya
12: ug desugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Yeah, effective.
15: Batok sa sakit ng diabetes.
16: DTX 500.
17: Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advanced Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw,
5: mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics,
5: mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaw magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. Tier 3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Baka

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio,
3: ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sapul mo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
4: Isang kapsula.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro kapulkatol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Sport Biotics nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinical Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah,
1: epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. The supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend. Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalis sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalis sa mga butika.

0: TX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Git ko dah, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na!

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Yung epic. Tiba, tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika. DTX.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangka, pariyo sa amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend the supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Git ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX!

0: Pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compound.
1: Yeah, epic. Tiba, tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, the supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kalaong magputi, DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX!

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: ug de-sugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. The supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul katul,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexin Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
2: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX!

0: ang paganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggo.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro kapulkatol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
7: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Ako Desi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar Ang tumor ko DTX 500 Kaya nga akong ugang Tapos kayo yung BP Nakayos sa DTX 500 Duha ka kapsul Buntag ako sa gabi After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar Aktibo yun kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice Okay kayo maman ako menstruation Din gaspat-spat lang Hinay kaayo Ipatay ko sa kumbano ako DTX 500 Kito capsules a day Maintain lang na ako Nag-regular na ako menstruation Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala naging ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty

0: pampagada ng kudis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
4: Basin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlaw powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
9: Og antioxidants.
10: Nga gikan sa palya.
11: Og de-sugared sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Nga effective.
14: Batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: ako Daisy Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP naayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag o sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500 pumali sa mga butika DTX 500
3: ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatikos akong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako mag regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
7: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas, Forbiotic, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs, Forbiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea sa Forbiotic. Pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicas, Forbiotic sa adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax ga, kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ng akong blood sugar.
2: Ako ang gusto lang inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio ng may D3.
5: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio ng may D3.
4: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: DTX 500.
8: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
7: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
8: Gikan sa atong gikaon.
7: Adlaw-adlaw.
8: Para sa limpyo og himsog natan.
7: Ang DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: Highly recommended sa mga eksperto.
8: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Katapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, Adlaw-Adlaw. Mabalik sa iyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavawaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Zan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: No one ang makaugan sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
2: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugar sugar cane.
5: Mga organic compound.
2: Nga effect.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi.

0: maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C!
2: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nang wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum!

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Dietary Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Tagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Dietary Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang Dietary Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud na magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Sa adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa K5 News FM, alas 6:01 na. Oras sa ito na kanilyo sa D3 Mayo, DTX 500, Mighty C, alkaline-based sa vitamin C, ipaligo ng itong immune system, magka-K5. Tara mga products, si Dorso sa K5 News FM, available ka na sa inyong mga pharmacy o dinisab sa itong CBNN.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines.
2: Sa itong mga nagunang mga uluan sa balita. Iba ka suspects sa pagpatay sa Amerikano biologist, gipasakan ang kaso robbery with homicide. Chinese national ka most wanted sa Calabarzon, nadakman sa Dumaguete. Department of Labor Employment, nagapunapod o 113 milyones nga tabang sa Negros Oriental. Nagkuna na itong balita sa regional, PT Poms, nagpahikabalaka sa kaso batong sa media ng taga Bacolod City. Parang captain sa Victoria City na nakman tungkol sa pagkupot o armas o eksplosibo. Mga residente sa Barimok Bohol, nag-agi o kalisod tungkol sa pag-ayos sa taytayan. Nagkuna balita na ito sa Kaluhan. Mga kontrobersyal sa ngangalan, sila si Mary Grace Beatos, Melky si Kuya, uban pa, isgutan sa sunod si Mana. Senador Ches Escudero Kinagla si Gruon, nga ang mga senador judges dili mula pa sa malagda sa impeachment matod pa sa law expert. Samtang nagunan na itong balita sa international, U.S. State Secretary Marco Rubio mabisita sa Pilipinas sungkod de karungan lawa. Samtang galing balita na ito sa sports, basketball players GB Caligo nabatay sa car crash. Sa balita sa showbiz, pabato sa Bagyo, Gwendoline Miles Soriano, gikoronaan isip binibining Pilipinas International.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Pag-kipay ba ito at itong mga nagunang mauluan sa balita? Ikanlaw karong Domingo, Polio DC Noibida. Salan sa Amogasio President Doc Ramelo, Area Manager Santa Catalina, Mayor Peblega, Station Manager Sir Bernie Cabosa. Salan K5 James Barukilio, kiniuna yung higala. Yung balita K5 Cyril Reper.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal. Balitang Lokal.
2: Huwag karoon sa kumplitong ganitali na sa itong mga nagunang mga balita.
0: Balitang
2: Lokal. Hindi po sa itong balita ito na kaninyo sa D3 Mayo DTX 500. Liba ka mga suspect, gikasuan ang robbery with homicide. Kalabot sa pagbatay sa Amerikano ng Marine Religious si Dr. Kente Campeter sa Cebula Negros Oriental. Upat sa mga suspect, gipresentara sa Provincial Prosecutor's Office ni Atong Biyernes aling sa inquest o regular ng pagpasaka o kaso. Gila sa mga pulis sa mga suspect, pinagay sa ilang alias IMO, ang ingon gunman GFCDEL o Jando, kinsa nagpabiling gawas nun. Si Captain Stephen Polinar, tigpamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office Mingon, ng CMO o GF, gidala sa piskal ato sa morning inquest itong Bernes, suman sila ginakop sa Philippine National Police o mga membro sa Special Investigation Task Group Carpenter. Si EL, usa ka residente sa barangay Ahong Sibulan, residente sa kapitan sa baryo. Wala pa kininitungan ni Antong Huybi sa gabi. Samta mga turingdan, naglusa ni Bandat Operation sa Alangkang Jando, o bugtong nabiling pugante. Aba suspek akusado pagpusil kang carpenter si Tita Etres Anjos kinsa gipatay sulod sa impirianan sa Bray Ahong Sibulan niya itong Hulyo 12. Nakakon siya og duha kasamad pero sila ang siyang ulo. Nalawas ang 34 anyos nga Pilipino nga kapuyong ni carpenter. Gingon niya nga giabosuan siya atol sa pagkatake. Nailan niya mga suspek og gabiatubang sa Provincial Prosecutor's Office isibugtong nakasaksi sa pagpatay. Si Kapenter Kila sa Tibuk Kalibutan tungkol sa iyong maayong trabaho pagkonserba sa marine diverse biodiversity. Ayang pamilya gilawan pabot sa Negros Oriental. Aron mahimo og paghikay sa pataglawas mabalik dito sa Amerika. Samtang silang bahay sa itong balitang lokal o sa ka-Chinese National, nalista isip po ang most wanted person sa Region 4A Calabarzon. Ang nadakpan sa nadakpan, rin sa itong gadakpayan sa Dumaguete, kinsa Batol Pang, bisulay ganyan pagbiyahe, pagyong sa Mindanao, agin din sa itong syudad. Si Captain Stephen Gino Polinar, pamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office Mingon. Ang suspek nilang alias Z, o sa 34 anos ng babaeng Chinese, kadakpan niyan itong Biyernes sa gabi sa Barangay Lok. Ang suspek ingon na kari-empleyado sa Osaka Philippine Offshore Gaming Operator, padulong na unta sa patalas ng bagay termo sa kay upaspas ng barko, bangon sa Dapitan City sa Bongal del Norte, Manton Panipulinar. Wala pa matino sa Trinidad kung unsa na kanugay nagpuyo ang babae sa Baguete sa wala paninimadakpi. Si Palina Mingon, nagkikomunikar na siya sa mga opisyal sa pagpatuman sa Balaod. Pinagin sa usag aplikasyon sa paghuban. Ang suspek kinakong pinagin sa warat aras sa isyo sa Article 294, Paragraph 5, Revised Penal Code nga giamindahan. Si Lieutenant Colonel Don Richmond ko nag-hipis sa kapulisan sa Baguete Mingon. Kahit Chinese National, nagpabili rubos sa kustodiya sa Philippine National Police ng Baguete, samtang hulat na magbalik ka warat aras kanto sa korte ngayong isyo sa Luzon. Ang operasyon gihimo sa Police Regional Office Negros Island Region, Dumaguete City Police Station, Norpo, o koordinasyon sa Anti-Kidnapping Section Regional Intelligence Division o National Capital Region Police Office, Bacolod City Police Station, Regional Intelligence Division, Regional Special Operation Unit 4A o Presidential Anti-Organized Commission Task Force. Balitang lokal. Sa katapusan ng itong balitang lokal, ang Department of Labor and Employment na sa itong daso di pagawas o gapin 103 bilyon ka pesos ngayon ah. Alang sa mga beneficiary sa Negros Oriental kaghapon, ilong Sabado. Ipagalaw ni Secretary Francis Tolentino ang turnover ceremony sa opisina sa Dolan in Air para gimampanan ng itong dakbayan. Kining apundo naglakip sa nakaniyang livelihood grants, sweldo alang sa madrabante abo sa programa sa tupad. Kinagawa ni Tolentino nga bagong reyon, isip simbolo sa paglaong pagsalig sa gobyerno, alang sa kalabuan sa katawan na dugang pa niya, katutukan sa isya sa pagtukod o ligon, o matindanan ka o efisyente ka serbisyo alang sa mga mamuo sa rehiyon.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
2: Ang oras alasays 9 na. Sa mga balita na ito sa regional, ang Presidential Task Force on Media Security, PT POMS, nagpahigabalaka sa mga kaso sa unjust fixation. Ang isang at batok sa Osaka periodista media at ang taga-Bacolod nga si Marshall Espina, kanilitor chief sa San Sar Cebu tungkol sa Osaka Opinion Piece ay gipatik sa community newspaper niya itong Desembre 2024. Si Espina, voluntary representative sa Philippine National Police Criminal Investigation Detention Group, Negros Island Region Field Unit, o nagkapiyansa ng 6,000 pesos sa Regional Trial Court RTC niyantong Biyernes. Ang reklamo ng isangat sa Osaka District Supervising Minister sa Osaka Religious Grupo nagingon kang gitampong opinion na peace. Patik Santa Cebu naghanta kaniyo kasuko, kalagot, kasakit, kagulog, kasabok. ang warrant to arrest gisuyo sa Batangas City Regional Trial Court Branch 1 ni Anto Julio 13. Gipuntik dinhi ang paggamit sa legal nga katungod kinahanglan balanse sa garantiya sa konstitusyon, kagawasan sa pamahay ug kagawasan sa prensya. Sa espina, kinsa nagsilbi usab kay consultant sa Global Media Development Program Women and News, bingon ka voluntary sa ambasador tungkol kay ang gitahod ang lagda sa blood o proseso o legal nga proseso.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sometimes sa laing bahin sa ato mga duga mga balita sa regional sa kakapitan sa Barangay Victoria City, Reglos ang sinitalang ginakop tungkol sa ilegal nga pag-upot o armas o eksplosibo atun sa search warrant operation ni atong Biyernes sa gabi. Ang suspigilya si alias Gar, si Hotel Quantara News, taga-asyenda na Sipunan, Barangay 12. Ang tipababa sa PRO inayon nga si Lieutenant Colonel Dream Malong Mingon, na suspek wala pagkakuha lisensya sa pamarigiyang pag-upot o armas o permit na pagdala armas gawas sa panibalay. Base sa rigo sa Philippine National Police Firearms Explosive Office, nakuha ni alias Gar ang usa kalibre 22 revolver nga dunay unom ka bala, dugang sa 3 ka bala sa kalibre 22 o usa ka granada aton sa operasyon gigipulan ni Victoria sa Cupolino City Police Station diin siya gibilanggo na karon. Sa katapusan na ito, kabalita na ito sa regional, gisugnan na ang dili ang pag-ayos nga na dati taytayan sa Bato Bridge sa Barangay Kabanan o Kabawan, Marimuk, Bohol. Ipaabot kini nga mahuman karong Agosto 12 karong tuiga tungod sa pagsirado sa taytayan, napukos sa mga residente sa pagtabok sa Abatan River sa kay si di motor nga sakayan. Kada katidad nagbayad sila o 20 pesos matang biyahe. Dagong mga estudyante na bante ang nagkasinate o kalisod o pagkakapoy gumikan sa taas ng linya o limitano sa kayan. May labi na panahon sa taob. Bisan to na doon ay alternatibo ang agianan sa yuta, kini nagduga o 20 kilometro sa ilang biyahe. Hinungdan nga mas gipili ang kalagatan sa pagtabok sa suba. Parayon pang paningkamot ng residente nga maka-adjust sa ilang inalang routine. Samtang nagulat na kini kung kanus sa mahuman ang project.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Alas 6:13 na oras sa ito na kanino sa DTX Copamex. May kapi ka na nakadetox ba? Gatong mga nabino karon alam pag DTX sa muna. Pag butang na muna ang DTX sa baso para dindot kayo ang inyong pagpaminaw. Sa mabalita na ito sa National Crovisional nga ngalan nga sila si Mary Grace Epiantos, Melky, si Kuya Uban pa, isigutan sa Nusibana. Ang Crovisional nga ngalan na ilabigit sa iyong anabalusong paggamit sa Confidential Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Apil nini sila si Mary Grace Epiantos, Melky, si Kuya Uban pa nga ngalan nga una bitumaw sa diyang gibisigan ang House Committee on Public Accountability and Good Governance Intel Fund sa Vice Presidente. Sumala pa ni House Prosecutor Terry Redon ang tanagang galan nga iging magsilbing makadawat o una kadawat o Intel Fund sa lagwin bitumaw pag-usam sa diskusyon sa pundo kada sa Article 1 sa Article of Impeachment. Mato niya ang presentasyon na dinigyanda pa kayo sa panel, laki pa ang ebidensya nga nagsuporta sa maong allegation. Samtang yawag sa professor sa Balaod o author sa libro sa Balaod si Attorney Jennifer Arlene Reyes nga si Senator Francis Jesse Cordero nga hugdan usab ang iyang pag-upot sa iyang kaubang huwis sa nagpanayang impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Para pa sa pinag abogado nga presenting opposition trial, kinaglan nga proaktibo o gamito nag-home sa business court aron masiguro nga sila masunod sa mga lagda sa korte. Si Presenting John Chavigon, si Escudero mahimong magamit sa counter o contempt power o padlong sa mga huwis o mupatay sa ugmando sa pagpatay sa iyong mikropono. Chavigon, si Escudero nakahimo ninitanan base sa provision sa balaod aron masiguro ang iyang mga kawang senior judges sa mutuman o dili mula pa sa lagda sa impeachment roles. Para sa veteran abogado, agham po papel sa presiding officer sa ka-impeachment na trial kay Lapad, sumala pa sa gitugod sa balaod. Tungkol din eh, sabingon nga ang bisan na kinsa presiding officer Dunay Gahom sa pagdisiplina sa mga senior judges o pagtino nga sila sila wa makalapas o nakalapas ba sa lagda sa korte. Sa katapusan na to, nga mga balita na to sa kaluhan, gawag sa gobyerno sa probinsya sa Bulacan na publiko nga magsunod og face masks. Maghugas og gamot o ban pang balikayan ang gitaw nga kaso sa COVID-19 pipilang kabahin sa itong nasun. Malapan sa meron ang memorandum issue ni Governor Daniel Fernando, iyang gihawang tanag mayor sa siyudad o lungsod, tanang libel publiko nga o preparang eskwilhan, tanang Pangulo sa Medical Office, kapatuman ang lakad o balikayan ng COVID-19 o ban pang mga sakit nga respiratorio. Una nang gibando ang pagsulpisma sa mga tao sa mga pumiling lugar, pasilidin sa panglawas na binagkatong adunay mga sintomas sa sakit. Regular ang paglipyo sa kamot, gisundan sa karunay paghugas sa kamot gamit ang sabon at tubig paggamit ng alcohol-based sanitizer. Pagpabilin sa malayo kayo pagsulod sa pisina o eskwelahan kung magkasinati kagilanat o busipon o ban pang sintomas sa sakit sa respiratory o konsultahin ng doktor sa pinakadaol ng pasilidad sa panglawas.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balita International. International.
2: Oras alas 6:17 na. Oras ato na kininyo sa Vitamin C, alkaline base sa vitamin C, palikod ang gantong immune system. Mag-Vitamin C na niya para iwas sakit. Sa balita sa international, gikumpirma sa Departamento sa Estados Unidos nga bumisita ang kalihim sa Estados Unidos nga si Marco Rubio sa Pilipinas sa sugod ay karoon lawa hatod 23. Mutambong sa meeting sa Association of Southeast Asian Nations in ASEAN. Malapas sa Departamento sa Estados ang bumisita na itubong sa papalikon sa relasyon sa US-ASEAN. Ingunban, ang komprehensibong kapatidayang sa Amerika sa Pilipinas. Patambong sa si Rubio sa Asian Post-Millennial Conference, East Asia Summit, Foreign Ministers Meeting, o Asian Regional Forum Foreign Minister Meeting. Makikita sa senior official gikan sa nasod sa Indo-Pacific. Si Rubio usa sa ministro sa Lagyao. Kapatambong sa meeting sa ministro ng Igyo sa Pilipinas isip kasamtangan chairman sa Asian.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balitang Sports. Sports.
2: Kining mo sunod nga balita sa sports sa ito na kining nyo sa Extend Pod Supplement. Para lahat tayo sila nagdatay panahon sa kagabiyon. Extend Pod Supplement. Sa balita na ito sa sports, si Jimmy Caligo o sa kakani sa Bida Lion o National University Bulldog namatay sa Osaka aksidente sa sakyanan Dublin sa North Luzon Express Way. Ang Global o BP Global Management ang talent agency ni Caligo ligo pumbra sa iyong pagpanaw niya ito sa Sabado sa hapon, Hulyo 18 pinagi sa Osaka post sa Facebook. Si Caligo padulong na unta babalik sa Manila uban sa iyang asawa diyang naitabo ang aksidente sa kadalanan daplin sa inlik sa Bulacan. Si Caligo na panigod og 28 anyos. Nagdula si Caligo upat ka season bandang inyo sa UAP. Sawa pa niya tabangi ang San Bida nga manaw sa NCAA Season E99 Championship nitong 2023. Nagdula usab siya alag sa Gilas Pilipinas Youth ato sa 2016 PIBA Asia o Under-18 Championship.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: At sa balita sa entertainment na mga kaki-five, gikoronaan si Gwendolyn Mille Soriano gika sa Baguio City isip Binibining Pilipinas 2016 International. Gipildi sa Beauty Queen ang laing 34 kandidata sa Coronation Night. Gipayin sa Smart Arita kagabi. Nadaugun sa Suriano, Best in Swimsuits. Best in Evening Gown, Binibining Pilipinas Airlines o Binibining Pilipinas Urban Smile. Ipasa ni Binibining Pilipinas International 25 Katrina Ann Johnson ay ang corona kag Suriano. Si Suriano mo representar sa Pilipinas sa Miss International Pageant sunod duig. Si Shasha Julie Bell Lacona, Star Lakboy Iguran is a Binibining Pilipinas 2026 Globe. Samtang si Julian Rain Antonio sa Dumaguete nakakuha sa unang runner-up o si Tracy Mee Sorio sa Bacolod nakakuha sa secret runner-up. We congratulations ni Julian Rain Antonio Dumaguete City. Oras alas 5:20 oras na mga kaki 5.
5: Morning Newscast.
2: Sa di pa tapos, may kailan sa itong mga balita ito sang i-shout out na kini nga itong naka-online karon na mga King 5 Kotar, Mira Floor. Good morning, labi kayo. Shout out ang DTX Kapawis, labi kayo patod pa ni Kotar, Mira Floor. Shout out ni Flore, ni Maritas, Ruby, Christian, Aileen, Hannah Joy. Arlene Marilo, isa na tarabino, solid listeners, Ayungon. Can't thank you, Romano. Morning, Sir Cyril. Shout out there sa Ayungon. Good morning, taga Ayungon. Unya si Madeline. Habadon, good morning, Sir. Happy Sunday. Watching from Poblacion, Santa Catalina. Shout out online and viewers. Karen Olpe, good morning. Watching live from Sambuanguita. Hi sir, good morning. Happy Sunday. Greet ko sa tanan sir Sai. Gikan ni Mama Martes Arliano. Oy, may good morning din ato mga higala din sa Paraiso Escondido. Mabada, manhuyod. Nakasuroy-suroy tadag hapon mga kakipay, no? Standby mga kakipay para ito sa itong mga pipila kapag tuki sa mga isyo. Mga palita ba? Nga ito ka dito ng karuntataon. And sa inyo isang gama shoutout. Balik pa itong morning program, DTX Morning News Sunday Edition.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako sir, yun. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-10, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit ug ilanat. Ubo dela sipon. Kaapoy kaayo, strobo sa akong pagsiklila kay sige ko gabsin, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-iskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kaya?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sa ganyan, driver. Extend, lover.
1: Extend, supplement for men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon nagsipunong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4 Biotic. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Max 4 Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals. Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, Pipino.
4: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-Glabawaska. Mga natural herbs. Yan ang ahatag sa gana. Extend. Supplement for men.
4: Muling binuhay. buhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
16: Ako si Inara.
17: Tasyod kayong akong blood sugar.
16: Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa dalang butika dukol sa inyong lugar.
19: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tasyod kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 na may Visio.
8: Ang Visio
2: na may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 na may Visio.
8: Ang Visio
2: na may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
21: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himso natan. DTX 500.
22: Adlaw-adlaw.
21: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntar pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka
8: sa mga butika.
19: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
24: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Morning Newscast.
25: Balita mga KK5, alas 6:33 sa oras sa to ng Kininyo sa DTX Copyback. Sa mga kaigsunan niya katap, lalawigan sa Negros Oriental, once again, maayong buntag, good morning. Lapin na niya sa Tanay City, mga KK5. Tingis! Anda ba niya kayo? Wana na ba ko niya? Karupit sa 23, mga ikala, doon ay paray, duwapel ang K5 News FM, ha? Dapat, no, sa pag-ibitan sa local government unit. Sa rekmen sa Tanhay, mga K5. Yeah, sa K5 News FM, Tanhay, doon na sa programa karoon sa mga karoon masunod. Ano siya tayo? Tanhay City, good morning, Manhuyod, Baiz. Nakasuro yung taghapon, mga K5 yan sa Norte. Pero wala yung tag-abos. Sayasan mga igala. Gumikan kayo pag-abos. Manhuyod pero tayo bunukas ulan yun. Mga K5. Wala yung tag-abot. Ito na pita. Di rata na kung andas may ibang pangon road. Ibang pangon mga igala. Doon na to'y beach diya. Nga nindot sa gayo. Pero pagsaka rin mo mga K5. Okay na to'y pagkadaog. Pagsaka. Ego good. Sa Paraiso Escondido. O ba ito? Panunod na sa panuhi. Tayasan mo ito mga KK5. Pero kusog mga ulat. Itong busy town. Itong nasurugan mga igala. Pero pinkigis panahon mga KK5. Itong panuhuyo na kita. Ngayong Baay City. Pagkituyok ang isla nito. Baez City, Manila. No? So, intay tayo na sa Baez. Katong karaang intay tayo yan. Iayo di ay muna nga diversion road yung mga gantanan. O, no? Paingon sa Baez. Oy, mga silingan, shout out to katong kuana yung mga silingan nga naminaw karon ha. At sa Tanay City, si Iting-Iting. Teng, natay schedule ya, Teng. Na natay schedule ya, Tanay, Teng. Pwede na mga kaki-five, Santa Tugilan si Don Debs, na karon sa gawas sa bahay pagkakala, pagkaninaw karon, asa mo napita karon sa Don Debs, ato nang i-check karon tataon pagkakala. Okay, nag-standby na sa Don Debs sa live report.
5: K-5 News FM Live Report.
25: The Debs!
6: Yes, Kaki Five. Good morning. Ilabi na ha. Atong tikpim na wan ha. Adlaw karon nga Domingo, mga Kaki Five. Good morning diha, Kaki Five. Say, o gatong nga. Yes, okay. So atong kauman na usab niya si Kaki Five Abudwin. Kaki Five, say ha. Naata karon diri sa to ang painitan diri sa siyudad sa namang. Diyan ha. Diyan ha. Daghang tawo sa pagkakaroon tungod kay ang gikan sa simbahan ang first mass sa kibaybsay nigawas ko mo kini ang sitwasyon na mo kini ang sitwasyon diri
25: may nigaran tawo doon
6: inero mga orasa ha gikan kalangitan gikan sa simbahan dito sa painitan so makita na to mga kibay ma daghan gayod ang atong mga customers ha gikan og alas 6 gikan 5:30 to 6:30 to 7. Matumpas ato mga kahila sa dere ato po nakita nga daghan gyud kada Domingo ma morning tungod kay gikan sa simbahan. Okay, so karon ha ang atong kwan karon kay kibel saya ang pag
9: lambe kaya. Lambe kaya.
6: Tuloy ha update mong data sa atong mga ilabi na ato mga stall owners ato silang kumustahon kung okay ra ba gyud ang laing adlaw. Okay, so stall na. Hello ma'am. Okay, so
25: morning
6: ang stall number 5 ang Martinez sa Pintandee na si Ma'am Belma. Ma'am Belma, yes, kumusta man atong adlong Domingo?
10: Happy sir.
6: Ang Domingo, kusog o halin kaysa laing adlaw?
10: Mas medyo kusog. Kusog-kusog atong Domingo. Basta sa laing
6: adlaw. So, pas-pas. Usa may kalagnitan? Usa may best-seller ninyo kada Domingo?
10: Ano among best-seller din ay po sa Pulati Pinakumben? Sa mo yung best-seller?
6: Ang kanyang good board?
10: Ang good board. Number 1, ang detect
6: na ko, sir. Okay, dapat si ma'am. Ma'am, ganiha rin ko na yung siking gasulat. Ayaw, kaya na. Masi mahalin ang apilok po. Bitaw ha. Kini siya si Ma'am Bilma kaya ang stall number 5 kasi say, aduna siya sila
25: DTX.
6: Kupi mix. Ha?
25: Wait. I-check ko na ang DTX, be. Asa man DTX?
6: Kapadeliver sila. Kapadeliver. Ma'am Bilma, napatay DTX ha? Wala. Alima ka ba? Isa pa ang siking deliver dire. Blas, good morning, Oga.
25: Di ba dali nagpiesta ni?
6: Yes, Tanhay, ha? Karong pisa 23, ang parin.
25: Dili mo ni siya taga Tanhay, taga kuhan mo ni?
6: Biyos, amla na.
25: Biyos.
6: Biyos, amla.
25: Pero ina na, Blas, ina na sa ting nga magandam kay Moana, me.
6: Buntag na, kay Kevin, sir, buntag, no?
25: Buntag.
6: Buntag, ha? Buntag yun, ha?
25: Si Ray, Kuy Bas, magandam ito si Brad Ray. Ante mo hindi magandam din sila ba?
6: Wala po yung signal. Pero pwede lang kay pero mga panahon na si Pari Ray mo nag todo suporta naman eh. Todo suporta na siya. Labi na. Kaya ba sa dili pa na to? Nalimta na pag ito siya. Sa dili pa na to. Kanan yun na. Pero adlaw ha. Aduna tayo feeding program. Ato ta sa tubod bakong ha. Atong pasalamatan na si Ma'am Len.
25: Hey, Ma'am Len. Si Sir Raul.
6: Atuloy saya, wala sila atong gisip dito sa butungan sa Boulevard. Wala si Ma'am Lenoy, si Raul.
25: Uy, gandam gano'y ito.
6: Gandam sila muna nga. Ang atong, diya sa tubod ba ako nga? Ang mga staff sa Kimpay, ma. Wala, may diha ka ron. Muugikan tayo yung mga etorte. So, mga prusin tayo ng alas 9. Diha ang napita, tubod ba akong. Muna nga, welcome tayo ka ron ha. Itong atong mga listener diha. Si Ma'am Arsing, si Sir Abon. Magkita-kita tayo na sir ha. Karong mga alas 9 na magnaan na may diha. Muna nga, katong usap na magpamimbro. O, ganahang mapamiro. Pwede ta, magdala to court. Kunya, atong pasalamat ng kakipin sa'ya. Ang atong mga sponsor, ha? Atong mga sponsor sa atong film, ha? Labi na. Mone, si Sir Raul o si Ma'am Len. O ang si Ma'am Joy di Paling, ha? Madaya sa South Pula Market. Si ang Gamay's Meat Shop. Ha? Gamay's Meat Shop, sponsor, ha? O ang pasama na tayo bagong sponsor diha sa kang mating tibulan. Mga Bilokura, pamili. Si Sir Artemio Bilokura o si Kunsyala Marlene Divinigasya Bilokura. Diyan ka na sa kang mating. Kunya, kakipab saya, si Ma'am Joy Fry, ready na siya karon.
25: Wow.
6: Si Ma'am Joy. Ready na, Ma'am Joy, ha?
25: Asa ilan to ni Ma'am Joy? Lumigapon o champurado?
6: Lumi, pero basi nga napay champurado. Pero lamian nga lumi. Ma'am Joy Fry na, ha? Ito nang masalamatan
25: ko. Magkakaon na po kong lumi yan eh, ay.
9: Lame kayo!
6: Ito mamainit, di sabta mamahaw. Kaya mutilaw na ito lumi ni Ma'am Joy Fry.
25: Mm-hmm.
6: Lamian kayo. Di kay lumi lang. O ang nice bikiri na ya. Ito natay kung sa nice bikiri. Manit pa Ma'am Vicky o Sir Ray. Nakanay sa Diversion Road, ha? Pagkatas si Bulan. Atong mga uban pang mga listener karon kay Kim Sir. Actually ha, si Kwan mag kay Kim Sir si Andre ba ang Dindins Basuyan si Ma'am Lusminda Tose naa sa Upper Lucrite.
25: Uy, Ma'am, morning.
6: Ma'am, kanina sila.
25: Morning.
6: Nakita ko diri sa sulod sa public market diri sa Islaan. Ato tayong diri si Sir Cid Tose o si Ma'am Lusminda
25: Ma'am Luz. Tose. Oh, may buntag di ba, Ma'am Luz?
6: Ang lamian, ha?
25: Labian kayo na yung mga pagkaon di, sa doon, no?
6: Ang kwa na, ang ilahang location na sa Upper Lucrite.
25: Silingan di sa itong higala di, si Kapitan Otoy. Kani Kapitan Otoy Merced. Doon ang kwa na, silingan. No? Silingan na sila di, mga kaki-five. Labat na, Ma'am Luz.
6: Wala matayo. Uh-oh. Si Ma'am Luz, kung kaki-five sa'yo, iabahan kong kasing-kasing mo sa ba. Lago nang mapili mo ang panggit ka na bang makiga, panggit, matinabangon.
25: Oh.
6: Si Ma'am Luz, usapo na siya sa DTX Coffee Mix User.
25: Natin yung ibalag na ako dito sa Kabus ID doon, ba? Tingin siya nga, dugay na sila nag-inom o DTX Coffee Mix. 7 years na.
6: 7 years?
25: Oh, 7 years.
6: Kana man ko na, kung makatilaw ragi ka, makatilaw, katong wala pa katilaw, tunay magtilaw, makatilaw ragi ka, DTX, Coffee Mix. Kamu na i-explain. Dili, kami, kamu na. Eh, sa tanan akong giingnan kay Kibet Jaya, puro gina na yung order. Kaya, dili sa, kung andri sa painitan na.
25: Ano sa painitan niya, siguro doon, marag DTX na?
6: Pito, tapos na ay sulog ang mga unang off lang ka nang wala pa mong doy gamintin o gaton. Pero siguro na yung pito, ang tulo, magian akong wala na, isa na po deliveran.
25: Ang distributor niya, dili mag-survey na eh?
6: Yeah! Dito tayo, takan naman. Sabi ko, dili ako malikayang mga... Oh, tatagsak. Tungog sa kakusog, ha?
25: Dili, hindi nala ninyo nga ka Jonathan, eh. Ikaw rin mo ito dito.
9: Yeah!
6: Manangit ni Jonathan.
25: Ay, Jonathan, manangit sa mitan nga kay wala may stock.
9: Yeah!
25: Para po, makatilaw na mga namainit, ha? Unsa ka labi ang DTX sa Copomex.
6: Dito. Natin, Ma'am Christine. Si Ma'am Christine. Ma'am Christine ka. Alam niya, napot sila ay discovery ng mga Peanut butter. So, mura na ha, ito nga. Kanang abdag mga 30 minutos o 45 minutes per game, ato na na sa mo ari ang mga nanimba o sikan mas. Ari na tabre. Nagpasalamat sila kakipan sa'ya. Kanang maduminggo, Yoda, maka kung gusto lang makabakwe-bakwe gusto sila labi na sa mga layadlaw labi na og magulan mingaw ni kini nga area ha makita niyo kini area ha magbutang sila ng mga kanopi oh pero na to limit ko pinag what time ni tama ng kanopi ra diro mga 10 wala na kan ah lamisa
25: oh, lamisa ako nang ako nang classmate no
6: so, alas 10 wala na lamisa ra sila
10: Friday night
25: ay pagtan ako sa kaila ba siya nako don
10: Sunday 10 a.m.
6: Okay, so tini ma, okay, kini mang ko napita mo gud init kare. Sa init na ni mga K5 mo na nga. Katong wala pa ka sulay kare. Ang makita nga ari mo diri kay ma-enjoy mo gud ka K5 say samtang gakuhan ka kanabang dagang tawo nga mamainit ka. Ma-enjoy gud ka.
25: Wala vlogger nang live.
6: Wala, katong ni aging mga kuhan ditong Elias Moves katong taga Cebu corona.
25: Dili ba ka na mag-vlogger na mag-program po niya sa ilang live? Wala,
6: wala
25: na?
6: Wala.
25: Saba mo ko kayo.
6: Wala, wala.
25: Magkatugaw
6: so,
25: wala.
6: Ba? Ang ato rapi, school na kayo. Okay ra ato ang mga may tayo mo. Magkita ni mo, nindot kayo kakilusin nga. Tapang kayo na usap dito sa ato ang painitan ha. Bagang kayo mamainit, labi na ang mga school owners. Magkabawi ko sila sa mutang at long Domingo. Okay. So, kakibabsay, mura ito itong kuhan. Tapos, karoon na, once again, itong feeding program anak sa Tubod of Bakong. Pinahusag ko kay...
25: Kabalo raman mo sa?
6: Ayaw, kuyog ta. Kuyog ta. Hindi pwedeng kami-kami lang. Okay, so, salamat ha. Okay, labi na itong mga followers, listeners. Salamat kayo. O, parang yapon mo, ay mo kalimut sa ito ang DTX to the next multiplayer. Okay, so muna na kakibisay, yung kakibay Bonix na naka-extend na food supplement itanig para sa kampiyon ng malita, serbisyo publiko o kalingawan sa negros. K5 News FM.
11: K5 News FM, live report.
25: Salamat na dudips, alasay sa kwarte siya tada. GR Benedicto, good morning! Liba ka mga suspect mga KK5 no? Sa pagpatay sa American National sa kanang kaso mga KK5 sa so, Chinese National ang most wanted sa Calabarzon na nagpas sa Magete gahapon mga ikala dire si Secretary Dole Secretary Francis Tolentino nagapod-apod sa mga ayuda sa membros tupad katindo doon ang programa eh programa sa tupad mga kikifay. O diya, ato sa lagbitag gabay ning kuhan mga igala kay kada ko ng mga Pilipino, mga unggoy ng mga Pilipino, mga igala. Di mo na dakong isulto mga kikifay? Usag ka na kong insulto sa tanang mga Pilipino ang gipos sa AI-generated clip sa China, dili ni Holy Jesus. Nga gipagkatap din sa nasod karumbulan at samtang nasod nagsaulog sa ikanapulo katuig kasumaran sa ikanaugan diya sa South China Sea, mga kagifay. Ang maong AI-generated video clips nagpakita sa usa ka unggoy nga nagsulob og barong Tagalog og ang kalo magigala kanang hinimo sa anahaw. Oh. Ang mga clips naglakip sa unggoy nga gibumbahan og tubig sa water cannon. Gito-itoy sa Amerika og Japan og uban pang mga hulagway nga nagpakita walay respeto sa mga Pilipino mga kakifive ay nagbuhat ang mga kakifive. Ang China dili gipanagiya sa usa ka kontrolado nga sa komunistang gobyerno sa China og mauni ang ilang gigamit pagsabwag sa ilang ang mga palisiya dito ilang nasod kundili sa tibuok kalibutan po. Nagpasabot lang kini nga kaning gibuhat sa China dili by binisyon gikan mismo sa gobyerno sa China Nagpasabot lang sab kini nga mismo ang gobyerno sa China walay respeto natong mga Pilipino mga higala. Walay respeto ning kuha na to. Ang post gihulagway sa Department of Foreign Affairs nga racist o walay lugar sa mga publikong diskurso sa pagkawalay bayong pamatasan sama sa gibuhat sa maong pamantalaan, mga igala. Ha? Pastil lang. Karambulan, ha? Gisilibrar. Karambulan sulo ang sa Pilipinas ang 2016 arbitral ruling ga nag-invalidate sa walay legal nga basehan pagangko sa China sa tibuok South China Sea. Dito muntang ang West Philippine Sea, mga higala. O gani, dito sa ato, ang mga barko na ito sa pantalan, mga higala, na itong kasumaran, nagpatingog man. Ang WPS, nasunod sa 200 nautical miles exclusive economic zone sa Pilipinas, upon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. O upon sa mga balaod ang Pilipinas

0: Juan. Oh, musamot yun ang tensyon nining maong butanga mga gera. Ah. Yeah, okay ramo. Ignon ta sa China mga gera nga unggoy ta. Oh, di ba na insulto na mga gera? Tristan. White Gulay, good morning. So okay na ba na rin yung mga ikala nga tawag kong tag-unggoy sa mga taga-China mga ikala? Pero nung ka, dapat yung mga Filipino-Chinese din sa ato, ha? Mga butan mo na sila mga ikala. Oh, Bonnie and Cliffs mo? Ha? Wow, dahil ang Cliffs dahil mga ikala. Purbida. So, ikinana, no? BBI ta mga ikala. BIBI yun ta. Alas 6:50 interest na mga kipay. So, yun ito sa Filipino, no? More than AI kon mga ikala generated videos. What were the oras sa gigong nga panahon din sa itong nga panahuman?
1: Go on! Start singing!
2: We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks.
1: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
3: Here it is.
1: Oh, for goodness sake!
3: Wait! This wasn't in the script!

0: litter that too. Let's all do our part to keep the ocean clean.
1: All right. Var det då? Sälen säger den bokade personen som säger 5 med News FM. Sälen säger att CEO president Doc Ramiloy. Media manager Santa Catalina med Pep Leica. Station manager som predikar Musa. Kinigyan po ni Gala, kaki 5 sa inyong revenue. Salamat and happy Sunday. Standby at umahigala sa Tumod Bakong. Kita-kita ang kinabukang person sa kaki 5 News. Salamat at happy Sunday.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
6: Wow.
7: 8 to 10 hours, walay bayan.
6: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas. Ga-agree ko, anak, Dr. Mil.
7: Mm.
6: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
7: Mm.
6: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
7: Mm.
6: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas.
7: Mm.
6: Aron mag-repair ang imong mga selula.
7: Mm.
6: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
7: Mm.
6: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
7: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
6: Mm.
7: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
6: Murag na anatanan?
7: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanog imong katulog, Sir GP?
6: Mm.
7: Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, mayo ang iyong pagkatulog.
6: Doc, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat.
7: Mm.
6: Nga wala sa plain D3.
7: Mm.
6: Number one, na IMCTs.
7: Mm.
6: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
7: Mm.
6: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
7: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
6: Mm.
7: Ug kanang lauric

0: acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai, patay hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo nga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
0: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Ha, unsa man na do?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Adili, Dok Ramel. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly kapatay sa bakterya.
0: Musugo pa na siya sa imuang immune system.
1: Okay.
0: Pero kining D3Bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3Bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang D3Bio, D3Bio.
0: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas D3Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato dere. Unya bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og D3 bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
1: ayaw abusohon.
2: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: No one ang makaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugar sugar cane.
5: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Habang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kay nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, ginajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Zero!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, ang lawad-lapanin sa iyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Uso Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. For bilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Impistingan ko man. Tagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Kila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katapis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, the vitamin C,
6: mabalik sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
10: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
1: Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
6: mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Syrup.
14: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
15: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
16: Alas 7 na sa kabuntagon. Oras sa tagyapon ka na sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Detect sa 500, pinaka-tiktibog tambal. Labi na niya itong tagas kag sugar, o niya panunong na pagka-diabetes, no? Detect 500, detect coffee mix po. Lami kayo ko taon nga kape. O nga ito ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko ng mga kakipay mga itong oras, alas 7.
11: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
17: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
16: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahing gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipan ang
17: Foro de los Pueblos.
16: Mga ka-foro, mga ka-kipay, kumusta may bunta? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yeah! Welcome! Mausap, darigapon sa ito ang pagpanaguban-uban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon,
17: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos, ninga adlaw nga Domingo. Yeah! Thanks God, it's a Sunday! Pizza 19 na! Ah, 19 na po? Oh, pizza 19 na mga suking ting paminaw! Ninga bulan nga po solyo to ega 2025!
17: Foro de los Pueblos!
16: Kamusta ka mong tanan? Ako nang hinaot, kami nang hinaot, ha? Nga nagyapon mo karon sa kapis kayo sa inyo. Panglawas, samtang panan mo karon nga naminaw sa ito ang pagpanaguban-uban! Ang atong feeding, Ma'am Joy Fry! Yeah! Morning, Ma'am Joy Fry! Yeah! Dugay naman tawa makita, Ma'am Joy, ay. Busy naman good kayo ang imong life? O niya, busy po ang akong life? Ang good morning usap nga to ni Sir Hans from Switzerland. Morning mga kaigsunan, ang kapikas ni Ma'am Joy Fry. Nga nagasuporto po da always ato aga mga kalihukan dere sa K5, labi na sa ato ang feeding program. Oter Miraflor, first honor po dere si Oter Miraflor. Ter! Morning, Emotar. Good morning, Sir Burns. DTX, Copenix, Lami, Kayo, K-Pop, News FM, your number one! Tanan-tanan, nabita mga suking tigpaminawang, namina dari sa ito, agapag panaguban-uban. Good morning, ha? Ako nang hinaot nga okay unta, labi na ang inyohang panglawas karon, no? So, mga kaigsunan, usab na ito nga mga mag-uma. Good morning! Medyo ulan-ulan, nakatiba-tiba yun mga kaigsunan ang inyo hanga mga tarong, no? Tungod sa pag-ulan-ulan. Okay, raon tayo, inad to. Oh, di lang po mubaha. Inya, di lang po nung tayo mubagyo. Ah, di ba? Sa ato ka mga kaigsunan, usap ka mga mangingis na, kumusta? Lami as kilawon ron ay. Ah, inya, lami po kayo ron ang mga suking tigpaminaw ang sinugba. Sinugbang pumpano. Diya sa may kubertos, Ma'am Maris Barando, good morning! Ma'am Maris og Ninoy Nilo Barando, good morning! Morning, morning, morning, lami as pumpano. Anya katubito na yung crispy pata. Ah! Anya, kay Domingo magkaroon na mga suki, iti paminaw. Ato dito sa mga swimming pool, ato sa mga falls, ato mga kaisunan sa dagat. Anya, bijuki, bijuki, ah! Basta pagkahuman ninyong hab-hab diha, pagkahuman o gahambal diha, pagkagabi eh, tumari imni dayon o ga DTX 500. Yeah! Ingon anak rin na sa mga suking tigpaminaw, DTX 500 na mga higala, wala ingon nga ka na nga, gibawal mga higala, kanaga mga pagkaunwa, eh, kaunta, basta nilang po nato pasubraan. Tanan nga, pagkakanon na to, ato ng kanon, nilang po pasubraan na mga suking tigpaminaw. Doon naman good po uban nga mga tinuhuan nga. Pagmukaon ka ni anak kuno, kuno ka na nga, ma, imperador. Laya! Tanang pagkaon, bagatag na sa kuno, di ba? Para sa Ginoo, gihatag sa Ginoo, para sa tao. Lili kay, pagmukaon ta niya na makigala, hadlukon kay maimperno. Kada siguro mukaon ka niya, pagkauman imo isuka. Ay, bisa nagali, o mapuno mga kaisuno, wala. Ang maka-impirno sa tao, mga gala, nga kanag di mo tuog Diyos. Ang iyang binuhatan, yawan on. Mauna! Diba?
17: Foro de los Pueblos.
16: At ito ni hatagan buog igu-igu nga pagtaga, dari sa ito agapag ka panagobanuban ng mga suking tigpaminaw. Ay magkatakanta mo po ito niya. Doon ay nag-request nga, Sir Vern, kuan pod ka ng drama pod. Kamo ba, kaning mga nang request ba inyo ragyan kong kuan ka ng unsay tawag kargahan. O niya, kay kargahanan pod ba yako? Now, I try my best today to have a pantomime. Magdrama ko nga mag-inusara. Kung doon ay Noy Lading. Diba? Bonnie, sikat na to Noy Lading mo. Noy Lading, doon na po'y Noy Binoy. Noy man, Nay Binoy di ay. Doon ay Noy Lading, doon na po'y Nay Binoy. So, sa portion sa itong drama, ako si Nay Binoy. Ano kamutan lang na to, kung makakuha ba ta ining tigulang-tigulang lalaki, madara, pero kining tigulang nga bae, lisudo eh. Karga-kargahan man ko, kikargahan man ko. Eh, huwag po ko, sige, try ko drama. Pero sa di pa mga suking tigpaminaw mo, alas 14 na sa ito, agapag kapanag-uban-uban ng mga suking tigpaminaw. Ato po niya tagatagan o kapag-tagan. Come to see, kuhan mo, i-plasto niya, pero sa dili pa, Mamorita Sapra Patiluna Bukotot. Happy Sunday morning, Sir Burns, from us, Jovin and Ninia. From Ronda with Law. Esperidion Gantalo Delido the Third, Bagbuntag Sir Bernie, Mang Laba Raman Midere. Sir, dili lang sa magpadagat. Katong kwan mo, katong bitong vlogger bitong agipatay, si, kinsa galito? Si Alicia. Mimi Alicia ba to? Grabe mo na itong vlogger ang mga suking tigpaminaw. Lupig pa'y komentarista! Grabe! Ato niya tagatagan o gapagtagan na rin sa ito agapagapanaguban-uban. Kay Moraga ni Drew the Line na po siya. Sayang pagka-vlogger ang mga suking tigpaminaw. Lapas na slinya ba? Di na po kanang freedom of expression. Di na po na kagawasan ang mga kaigsunan sa pag-singgit. Kagawasan sa pag-istorya. Pag-express sa mga suking tigpaminaw sa imuhang kaugalingon batok. Sa Osaka elected official, muraga ko ano po ba? Too much. Harsh rapod kayo mga suking tigpaminaw. At ito po niya tagatagan o kapagtagan sa itong kapagkapanag-uban-uban. O kinipong mga vlogger nga para sa itong si ko ano? Si ko? Katong sa MMDA? Nag-video siya mga kaigsunan, manakupay man to. Videohan niya ang usaka maestro kay Y Helmet. Hangyo in town si Sir. Sir, ayaw lang Sir kay Nabi. Po ko yung mga estudyante. Sir, hindi, blind bitaw na. Ilang itugan yung pangalan. Iya pag yung gipost mga suking tigpaminaw. Namoy katungod nga mo na kumultahan. Pero namoy katungod mga higala. Nga mo pa kauhaw mga kaigsunan labi na sa usaka maestro. Ngayon mo bagod kang profesional kung why mga magtutudlo. Pura po kagawa ni Agi pagka-estudyante. Kanto si... Kinsa to ko? Ato nga po netagad o kapagtagad. Jerry Garcia, present watching live. Si Marianita Ebrule. Sir, maayo morning as lang ko. As a pa-outlet sa inyo products kay na ako close man ang atbang sa hotel ni Canor. O, katong hamara. O, nahurot na ako DTX capsule o Mighty C. Ano yun na lang dito sa station man? Pero, sa mga parmasya, kung makani ka sa station, amin dari sa may kamanhak. Pwede ka. Pero sa Dumaguete, daghan kay tao diyan sa may Sorban Street, Dumaguete. Botica di San Francisco. Diyan sa Botica di San Francisco. Kanang, diyan sa may Holy Child of it. Diyan. Botica di San Francisco, daghan tag mga products diyan. ABF Pharmacy, diyan sa may Lorenzo Tibes Street, Dumaguete City. St. Teresa Pharmacy sa may Luxin Street, Dumaguete. Pels Express sa may Perdisi Street, Dumaguete. People's Choice Pharmacy, Anis Pharmacy. Crown Pharmacy. Gamot Publiko. Inside sa unit up. Mauna dari ma'am, pero o maka. Daritso ka dari sa ato sa K5, nata dari sa may Barangay Kamanhak. Luyo rayunta sa Kamanhak Elementary School. Unahan punta sa Barangay Hall. Nata dari mga suking tigpaminaw. Sige. Sobra ragyod kaayo to mga bus. ato nga vlogger nga gipusil, Sir Bernie. Gabula-bula ra ang sahay below the belt na iyaha birada ba. Mao gani? Matugi patay. Donda! Kusog kayo ka dari at bang sa nice bakery, Ma'am Pilar og Sir Joel. Oh! Joel boy! Saan niya, well? Wala na eh. Wala na itong three cards niya. Wala na itong three cards, ha? Mga kwan lang, body. Ilang ko mang kanta niya ng mga in English book, eh. Masuko, sumita. Tagalog lang tabo, or mga Bisaya. Sige, Joel. Morning di mo da, well. Espere, John. Muna ni, unya, Leo Labanan. Good morning. Morning, usab, morning. Okay. Unang dalit na mga kaisunan. Gugma, sorry. Gugma, mibalik ako. Be, sige pa na be. Sige ka nang, mibalik ako. Mibalik ako. Kay gimingaw kanimo. Kanya, kamulusab ko. Ngang imong pagbati, sama kanako, gimingaw usab. Dari kanako. Okay, naghanda ba tag-himuon ka ron sa ito ang pagkapanagumunuban? Mudrama pa ito dari mga sulkintik paminaw. Basing makabaliktos doon-doon dari ato papilon. Okay, si Bobby Boy. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Morning, ha? Global Karaoke TV, ha? Gregory Ligadi, good morning. Happy Sunday. Na-meet ba yung ginako ni Sidil Horace mo?

mga yuo pasayo. Kaya

Kini si Nilhoris na mga sugintig paminaw. Dito pa ko sa Liwa HP. Nagkamit yun eh. Ako yun sige pagkanta. Nilhoris boys. Okay kayo, murag original singer Sir Burns. Oy, kanta sa mga makasasala Sir Burns. Oh. Di po makasasala. Sana kasala lang ato sa ilang gugma. Lain po na makasasala eh. Ikaw po na Gregory, lain po kayo. Sir Burns, eh, nice kayo kumbati. One more song, Delilah Tom Jones. Kanta kita in English, kasabanta ni Mita. Don Dips, gimingaw sila Junior Aranas og Marivic kanimo. Kapag gimingaw po ko pero saon ta man eh. Hotdan man. Sige mga sokintik pamina. Be, ato sang nga kuanan be. Tuyo kung saan itong plaka. Pwede rin ba ni kantahon? Kumusta ka aking mahal? Human ibalik. Ato na pong tas Tagalog. Ato na pong kumustahon. Si mahal. Sige. Kumbati abo. Ma'am Joy Fry morning. Ma'am Joy. Morning Ma'am Joy. Nanawag guys ya. Yeah?

0: 哎呀，thank you kayo mga sugitig pamina. Pero tinagana. Pagbalik sa pagbalik na to niya, ato niya tagar, gigoy ko kapagtagan. Kini nga mga vlogger, niya pagkaman magdrama ta. Drama-drama ta. Kanang, sulay-sulay rago na mga sugitig pamina. Pero dili sa ta mga kaigsunan sa mga vlogger, kay muraba og niya, sobra-sobra na po, bora hinungdan nga sila pamatyon. Anya katong isyo nga, kita nga mga Pilipino, gitawag tag-unggoy. Anong ikasakit po na to? ikaw bitaw, tarila sa una. Naghimo mo po kag-karikatsor nga to ni Kuan, si Jinping. Anong ikasakit man imo tarila? Nga imong naong muna po bitaw nag-unggoy. Di ba mo'y? Naisaging mo'yo. Ko as mga Pilipino, suko kay sila mga sokintig paninaw. Nga, doon ay AI generated ba? Nga, salida man tubo, no? Nga, ginang tanga. Unggoy. Suko sa tarila. Pero tanawa pong naong ni tarila, mga sokintig paninaw. Mura po kag unggoy god, monkey tar. Bonang gigo na mga sokintig paninaw. Why? Sukod sa balos, gibas na naman ta. Amay na lang inong tag-unggoy, mga sukintig paminaoy. Kaysa bumbahan ta mga higala. Oo, may na lang na. Ako, digid ko ma, suko ingnon kong unggoy. Mas masuko pa ko mga kaigsunan, ingnon kong buhaya. Pinangga kayo na to ng mga unggoy. Kanang mga unggoy dahil sa ubat, oh. Pinangga kayo, mga friendly kayo na. Kini mga unggoy dari sa kwan, oh. Dari sa may palimpinon. Dari pito. Pinangga kayo ta, ana. Pinangga nato na sila. Mauda diha mga sukintig pamilya. Alas 8:31. Balik ko mga kaisunan humanlas pipila ka pinomdom. Stand by!
1: Puro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butik.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butik.
4: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mabalit sa mga butikas.
6: No one ang nabaka-ugana sa kama.
2: Masinug.
6: May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
2: O antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
2: O de-sugared sugar cane.
6: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
6: Kaya matok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vizca ng isa kanegosyante. Ago niyong magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinaka.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o dili healthy ng paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI. Kung nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
11: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
12: Memory Advanced Serum, pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
13: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
15: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis kung paggamay sa akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay na pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumar Mighty C. Tulo ko kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
13: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
22: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok niya po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit ang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
19: Pamakakabutika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mapalit sa mga butika.
13: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rondan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsuklila kay sige kog absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
19: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4Biotic, kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, matsoy right man to be gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kaya?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sa gan na driver, extend, love.
6: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Apalit sa mga buti.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Lilisman, mataas ang ako niya sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglitay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
6: nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
6: nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butik.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko o sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsip-unon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero, pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotics. Kamalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs 4Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas 4Biotics na. Adlaw-adlaw. Balik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
3: Muling buhayin mo.
1: Extend. Food supplement for men. May maca. Kagwabo waska. Mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilpi sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
10: Foro de los Pueblos.
11: Alas 7:44 na mga sukinting paminaw. Balik din sa ito kapag-apan na gumanuban. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kaya nga may TC. Detex 500, Detex Kupamex, so ganda 3 Mayong Kamuso. Yeah! Pagali, pagali, yes, pagali, na-on-air, gali, yes, then, pagali ka na, Pils, medyo na, mo! Oh, yeah, pili lang ito nga. Partner na rin mo kay
12: Maura. Excited na kayo. Panikad na.
11: Maura ba din sa feeding program.
12: Uy, si Ma'am Joy. I-greet si Ma'am Joy daan. Panikad Ma'am Joy Fry. Mga K-Pay ba? Salamat kayo sana. Labi na kay Adlaw karong Domingo. Karon ang atong feeding program karon na anas tubod bakong.
11: Oy, si Girlie ma. Kuyo si Girlie.
12: Mores, Ma'am Girlie. O may mo sa'yo sa'yo. Okay, ato man na ipod siyang kuhan. Sa'yo sa'yo lang, Ma'am Girl, kay mga 8:32-9, batsi na ta. Kay silang, Ma'am Len, o si Raul, ready na dito.
11: Uy, what is grand maligaron?
12: Wala. Inanay ka K-Fiber na. Mga ka-K-Fiber ba, inanay na sila ka-diehard ha. Si Ma'am Len o si Raul, naninda ko sila. Every morning, diha ko na sa Pantawan Boulevard. So, dili kay gamay lang, nagod sila income ko na kada. Pero, sa atong paghangyo, nga kita mo conduct og feeding program sa ilang lugar wala na ninda ron.
11: Wala na ninda,
12: nag-cancel lang tita tungod kay ga-preparar nito gi-plaster ang area og ang ilabi na ang kapitan na sumamlen ang kapitan kisa to si ang kapitan niya. Salamat kayo kap ha, salamat kayo kap.
11: Kusog kayo tanas bakong.
12: Kusog kayo tanas bakong. At tuloy ay nanak kakipaber na ang istorya lang ba ni-cancel si kapitan nga karon tang adlawa tungod kay ganahan sila nga i-extend og another Sunday para naata ng konsihal o niya ma-acknowledge ta nga daghan gud ang mukhang gud. Pero na ako nga, ay lang kap, ayaw lang, okay ra og pila rin na. Pero nga, okay ra sir, kailangan gud nga may special mo ta. Pero kini ato amang gud ha, ang ato amang...
11: Ano ni, kanang nga, sulong-sulong rin nga to.
12: Sulong rin ta, ato ra nga. Angat mi diha, tapos makapakaon to sa mga bata, unya kinsa tong willing nga magpa membro sa pag SS.
11: Ana na gyud nindot na gyud nga ipaagi na gyud natog barangay.
12: Oo.
11: Kay protektahan man pud ta.
12: Oo.
11: Unya ma provide an patag sounds. Ma provide
12: an patag dala.
11: Ama na magdala pud ta kato.
12: Ma'am Len si Raul, og ilabi na si Ma'am Joy Fry ha. Ato ang kapamilya na gyud eh. Ma'am Joy.
11: Kaki five lagi.
12: Kaki five kapamilya kay ready na ko na iyahan.
11: Kapatid.
12: Ready na yahang looming alamian.
11: Lame,
12: good for 200 heads.
11: Yeah, so Ma'am Bike, okay na po?
12: Okay na si Ma'am Bike. Nah, ready na po. Ma'am Bike, ang nice Bikere ha?
11: Nice Bikere.
12: Kamalit ba yung Ma'am
11: Bike? Kanya Joel, wak ka padal ikuan.
12: Sige na, katawa to sa atin, kusuga ka.
11: Eh, wak ka padal inya o...
12: Ligid?
11: Dili, kanang, unsara na. Eh, interior.
12: Ay, iba ito sa mga batak nga. Boss Joel, gusto kita niya. O si... Juan, si... Nagsatingala niya, misis. Salamat kayo, ha?
11: Perla, okay sa to?
12: Si, nalimot na tumis dila, pero salamat kayo. Gusto kayo lang, lang atong station niya, ang 97.7, ha? O niya, Ma'am Rosie! Salamat usap, ilang binas kang baluktot at San Jose.
11: Si Pilar.
12: Pilar? Pilar niya. Kaya lagi talaga sa mga... Unya, si Ma'am Pilar po, kwan siya, ni-order siya. Kaganina, kakibaber na, ato ang morning edition na ito kanina. Dito ta sa pinitan sa Dumaguete. Na noon naman yun na itong pinitan. Pag daghang kayo tao dito, daghang kayo tang naminaw di ay. Kaso lang, dili kita kapalusot sa ato ang greetings tungod kaya atong or atong manggong ibahig ni mga kipay ba? Daghang kayo. Kapasalamat kay Bogdako usab ha, katong mga nikuhit na ko. Yung, sir, K5, simig paminaw. Salamat kayo sir ha, padayuna ra kayo yung pagpaminaw. Unya, dako kayo na ko ng pasalamat. All K5, dako kayo na pasalamat niya kaninyo nga kamo, kasuporta ko na mo, kadaadlaw na mo.
11: So, salamat kayo. Unya kay Ala City 48 naman. So, ato sa niya tagad o pagtagad, mas may kayo naka. Amot, makadrama pa ba ka tayo ni?
12: Nade drama ron.
11: Ha?
12: Nade drama ron.
11: Magdrama-drama unta kay namagoy nagkuhan.
12: Ni-request?
11: Oo. Kung doon na ino'y lading, doon na po kuno'y Nay Binoy. nga ka nang, maraga kuraw sa ba? Pantumain, ka nang inusara.
12: Oh, pwede, ha, deyong. Tulog ka tingog, tulog ka...
11: Lakan na tingog.
12: Sige, ikaw lang.
11: Practice ako.
12: Audience lang, me.
11: Hindi, mag-practice ako kay Murag di na kumakaya. Basi katawan kong attorney Ronil. Libi ito, mga sukinting paminaw. Kakipay ba, doon dips. Unsay, nakakita ka katong vlogger nga gipatay?
12: Nakita.
11: Awas-awas man to sa Facebook.
12: Kay...
11: Kada ko ani mo, mo.
12: Makita yun.
11: Mo,
12: mabay mo gawas.
11: Mo gawas, mo. Makita mo.
12: Na-trending mo dyan, kakipay ba, na-trending.
11: Unsay, istorya ni mo niya nga. Grabe man to sa makataki ni Sarah.
12: Kada magod ha, dili sa muntagi yun nga, sa ato alam ng atong opinion na
11: pagawas gani mong kwan eh, pagawas gani ang imuhang nga
12: gibate. Was nga ikaw god mudaot gugag tao, kada bang mura ka og imo gong harum musikat lang ka, mugamit ka og tao nga musikat ka, wala na kabalong nga, kanang mga supporters sana, labi na si Sarah, bali na kanang supporters, naglago to, so wagod tayo mahimo. Wala na kabalong supporters niya nga, naglagot niya.
11: Anya, posible pod, ang nagtira po na to, sa side pod speakers.
12: Oh, para lang para
11: si Sarah may pasanginlan.
12: Para pasanginlan. Oh, dagang anggulo mo muna kita ra man gud ha.
11: Kani, bo, pag makita to ni mo bo palihog bo, pwede naman to i-play nato. Katong iyang pagpandaot ni Sarah, grabe gito, kita naman na public record naman na.
12: Dagang mag-uol pala to kay Kipa Bird.
11: Ha?
12: Dagang kang mag-uol, labit na katong kuan go, die hard good.
11: Katong dinhi na si Sarah bangan ni ato gawas nagpapunit.
12: Bali, grabe.
11: Nagpalaglag.
12: Kita mismo.
11: Unya iyang gitawag manggaganso. Grabe itong bayana. Unya, mo ba dito si Kapitong Alicia? Mo ba dito itong bayana mga suking tigpaminaw nga may sulong dito si Nardo? Unya, grabe ka, isog! Murag nagi pagkagamay, taitok ba? Agi po si noon. O, kato. Parte naghana ng alipay, oy, nga siya gipatay, oy. Mo na yung onana? No? Basta sumura na kayo doon?
12: No, ganaan kang musikat. Dili kita guta. Pwede mong guta. Dagang pamaagi ng musikat. Dili lang ina ng pangdaot.
11: Pwede. Kung gusto ka musikat, pag
12: sayo hubo. Sayo
11: ka hubo. Aliya, dagan ka di sa kuan.
12: Ah, pwede.
11: Oo. Oh. Di musikat na yun ka.
12: Dagang pamaagi.
11: Hmm.
12: Oh, dili paras, ko na.
11: Para sa Gapon, padoon ko dari ba, nay, naghubo. Laki, nagjaging. Kaya kong kumidyan, huy, bawal maghukas. Siya nga dara ko, sir.
12: Di mo ni hukas, sir, hubo.
11: Ba't napapugat ito yung pagkagamay?
12: Sige lang, kung nakita rin yun ha. Atay may mo, mamay lang ginangatan.
11: Sige, man. Pag makita niyo mo mo, Alicia, basta Mimi Alicia to, nag-trending to niya, tanawan ni mga sukitig pamilo. Bonis niya ha, tanawan ninyo mga kaigsunan. Oh. Sa K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Kay, kanang kon lagi, kamantay ka doon nga nung daghay mag-away, daghay mag-sukmagay, tungkol kay kasalig, manggod kay isig videohay na.
12: Mawag yun na.
11: Kay padaghan po na sa ilang views.
12: Oh, padaghan man na.
11: Makakorta sila.
12: Oh, nay, katoda ang...

0: ka maestro mga higala. Tungod kay gipangwartahan siya mga kaigsoonan. For kwan lang, ang tawag niya na kanang for personal niya ngayos sa mga sukintig paminaw. Kakwarta siya. Wala ba? Wala pa makita niya abo dito. Alis siya. Trending kayo ito. Kusog kayo ito.
1: Trending siya.
0: Oo. Kining naong nga. Grabe ka ng angit mali siya. Dari, usay guwapa man na. Kada sigurong kuhan. Katong iyang back. Okay na siya. Sige, bebe. Ang sige ko na yung istorya. Morning, patay mga sukintig paminaw.
2: Dahil ang palaso mismo, nagsalita na. Oo. Palaso na to mismo, ha, mami na mahal. Ang ating pamahalaang gobyerno ay nagsalita na po.
0: Mm.
2: Patungkol nga po dito sa ginawang rally, surprise rally ng INC na papaimbestigahan na po ng ating gobyerno. Ito na yung inaantay natin. Papaimbestigahan.
0: Grabe ni Sir Mohimog, fake news ka itong usapan mo.
2: Ating gobyerno, ito nga pong isinagawang surprise rally daw ng INC. Dahil wala naman daw pong malinaw na dahilan kung ano nga ba ang kanilang ipinaglalaban at kung ano ba yung gusto nilang mangyari. At tama lang na may managot kung sino mang Konso Pilato or kung sino mang
0: Hira kayo na dyan, Pita. Katong kuhan, basta makita ni mo mo katong grabe nga, iaging lang si Sara nga miyato gawo sa naso dun. Kaya nagpakuha. Kanya, doon ako nun siya'y basketbolista nga iyang kabimbang. Grabe lagi.
1: Tumuto, gama-gama na to.
0: Gama mo. Siya, mingo na ba niya siya, kini kong tinuod ni ha? Pero, may istorya siya. Tinuod na na'y. Kanya, yara pong bawi-bawi yun. Mana diya? Sige, sasunod na lang mo. Kaya wala tayo ng oras. Oh.
1: Kakiba Berna, leksyon po niya sa limitan, nagkamang home vlogger. Leksyon po niya nga, kung kamo man gani nga mugamit ra gumo nga usab mo kanang inyo nang gigamit para musikat mo mo daghan mo makwartahan mo mo ni eleksyon ha mo gani inyo hanglan taon nga wa ta kabalo sa atong padulngan.

0: gabuhat, pero kana usa po na siya sa election po ba nga iyang ipasakitan, daot niya mayo, pero na karon walay mahigo po na daghang nali na nay nasakitan, pero mas ubay-ubay ang nalipay nga nainana sa tungod kay daghang galagot ko niya.
1: Lain na po nang mamatay ka, eh, niya, daghay, ay, salamat.
0: Oh, ay, insulto kayo, wakay dungog siya.
1: Namatay pa, niya, pasalamat pa to nga namatay.
0: Okay, grabe, mangod ka tong...
1: Mau lagi na nga, samtang nga kuhaan, napatadari buhi pa ta, usbo na to ang atong kinaiya.
0: Magmuhatag minayo.
1: Usbo na to ang dagan sa atong kinabuhi. Dili kay, namatay pa. Ingnan pa nga, mirisi. Okay, eh? Ah, kini mo ni. Na niguwapa na po sa dia ko.
0: Niguwapa na po.
1: Ah, niguwapa na.
2: Ano na naman tong kumakalat na balita, lahat na lang kinarir mo. Tang ina ba naman mga minamahal, imagine na. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi.
1: Day, angay ragin kapat yun, Day.
2: Mo, itiin mo kung gusto mo. Pero ito yung pinaka napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan, oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo?
0: Grabe, no?
2: Tingnan nyo naman yan, oh. Kung totoo man.
1: Kung totoo man.
2: Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Eto, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira.
1: Kasi
2: hindi ka naman sumasagot.
1: Sakta na mo. Kasi kayo nagpakalat nga ang balita? Siya naman po.
2: Yes.
1: Muna nga.
2: Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo?
1: Akin na po. Sakta na po.
3: Furo de los
1: Polos. Si Haki Quinones, bless morning kaki pa News FM. Dili jud mayo na magpataka og yawit. Ayaw mas daghan pa nalipay nga namatay siya.
0: Tinuod.
1: Hi, Ma'am Joy. Morning.
0: Ma'am Rosie.
1: Kini si Rosie, morning tagiya sa Rosie Motors. Rosie Motors.
0: Si Ma'am Joy pre nga.
1: Long time no si. Asa ko no?
0: Guwapa ko no si Ma'am.
1: Guwapa gihapon no. Always magyun na, gwapa, gihapa na.
0: Ma'am Joy, isa di na sa mga istorya. Pabalo na may.
1: Labi na sa bataan pa ni siya. Aw, din ingon nga. Bataan yung pamanggihapon eh.
0: Kasi pag doon yung magulang.
1: Di ka nang sa nag-edad pa ni siya, DC ba?
0: Oo.
1: Dagan ko nung kayo nanguyab niya eh.
0: Si Ma'am Joy, pre, magiging.
1: Pero ningon siya nga, iag yung pakaslan yun si Sir Hines. Ito ay, mahimo na punta yung chismusa ay ni. Lupig pa tatu na matay nga, chismusa kaya.
0: Dito ah. So, muna ka hawa kita, leksyon to. Leksyon to sa mga tao, mga ganang musikat, o niya, magamit yung tao.
1: Sige, salamat kayo doon. Salamat mo na.
0: Okay, so.
1: Ako na extra.
0: Ako sa entertainment si Ma'am Jay.
1: Sige.
0: Listen kayo.
1: Sige na, okay.
0: Okay, so makipay mo, babay na kayo.
1: Sige. Salamat kayo doon. Okay. Okay, mga sukin, tigpaminaw. Bo, natin yung oras mo. Sagalat sa mong CEO, President Bossing Lok Ramiloy. Area Manager, Mayor Pueblo Banyanaligan, Picas Lawak, Abuduin, Ulpus. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanunega, Maitisi. DTX 500, DTX Kupi Mixog, D3 Bayo, Kabuso, para sa kampiyon nga balita. Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Janice. Bukay pa yung naman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kung ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
7: O ako na sab, si Doc Ramil Oy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang
6: pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gaban.